0: o ha be be anọ maka na ha na aru
1: na ere
0: na etinye ma na edozi ma soro ngwa gbara huru di ichi ichi eja gbasa kwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na Nchedite ihu Rest Chemist na uso DMGS roundabout ni chaka ige nweta ha kpọ ha na phone
2: 0704700914
0: ma bi kona 0803329309
3: exercise ya na get gold goro ya
0: get gold Nigeria Limited ndị na eme ndụ mmadụ ojuputa na ahụike
4: Nne, echetara m nke ọma na ọ bụ ihe dị ka izu ole na ole gara aga ka anwụ ntatara gị. Lee ka isi ama jijiji ka onye oyi ụgụrụ na-atụ. Ị nwekwara ahụ ọkụ dị egwu. Ị nakwaghị eri nri otu o kwesịrị. Ọ dịkwa ka ị nwela ọrịa ịba.
5: Di m ọma, eziokwu ọ dịkwa ka ịba abịala m n'ahụ. Achọghịkwa m ka o butuo maka eji m ọtụtụ ọrụ n'aka ugbu a.
4: O kwesịghị ịbụ nsogbu. Ka anyị zụọ ọgwụ ka ibido ozugbo.
5: Eziokwu ka ị kwuru, ma kedu ọgwụ ịba anyị ga-azụ ugbu a?
4: Enyela nsogbu. Ndị ọkachamara na-enye ọgwụ nyere m nke ha kpọrọ Linsunate Soft Gel n'oge gara aga. Mgbe ịba bịara m, ọ rụrụ ọrụ nke ọma mgbe ahụ.
5: Lengene.
4: Linsunate Soft Gel. Chere ka m gaa weta ya.
6: Jiri Linsunate Soft Gel memina ọrịa ịba tupu o memina gị. Ọkaka n'ọgwụ ịba bụ ngwaahịa sitere n'ụlọ.

0: ha bẹ bẹ nọ maka na ha na aru
1: na ere
0: na etinye ma na edozi ma kọrọ ngwa gbara uru di ichi ichi eja gbasakwa akwara ahụ na 107 upper new market road na nchiriti hu rest chemist n'uso di mjs randa ba atọ nicha ka ị ga enweta ha kpọọ ha na phone
2: 070 470 0091